Dory, yeah. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Ovatiri. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sajawara. Kondamuka. Manako. Nangara Ajamana. Saibai. Darali.